Akay tichonah kanapnok inis lahubal, itnokone by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.